0: anaresha
1: nairo subako cha muhambi tukata cha bulayacho umukali muhambi bakate obuyo mabwati ambumukali waendire nena mukali uwe kwe
0: ni mukali wewe ndio chombe ne dise chipatwa layo abasha kulona bumbikala bamikala bama karamu na mushombe nesho na mukawate chombe na manya kuba kuba kambo shimukali wewe kumbe banakera musha iyo lokawate katashana mariachi ndipo shimtwa lawa machiketo ndine muna sikwa yatrahia na malona maronga na muna vira nashina uto kubaruwe yendo narikuwa kambu na umwa ya shingirati shuwewe ndipo ambasho wai nditoke na uria mukali wawo hiwa wapete shingote na inamato kishumbe ni shiviri na chanda chito teke kwe sende
1: okay.
0: Na
1: ramuduna
0: mshingirako
1: ayirati
0: injo kuinje umulu anono akolo mwewoshi shiba vira mbo mba tarango umulu mnyolia umulu anamukali manasiswe umulu mbanda uolia asusutawe mukali umulu anono leho kushingiri wana abantu bane ne babereye bakatakula bakali babene lakini shibashi edeyo mukaye anamo donge abantu amulwa nono kusangwa amulu amubaba nameto bako mukali amulwa nono shali ali bushingi narubwa awayu kida shamure hano donge awayu kida shamure
1: ba mabe bulu mulwa nono mukali nya bisumulwa na
0: mukali na bya wabo kushangwa amata kangani hali yayo eshali yayo mwewe eshali aronga naruba kesha averonga ndiba kesha narumuchingirani yati ulo hano hano ni hoyi
1: okay
0: ndongi omukali amabwanzira kukangania myase ringa yayo eshuru waronga wa mureka
1: namba mulumeke babiri obushingiri ya tulera
0: ena tulera naro lakini jecho ikalaya chahanda abo bomulume ngokubana shongaye shombene baungana kana chahanda cho bomukali imali wenyo yabarushubeye munashye kosha yale kina shubeye yero mukata peka Naro aiba tapika shombe na shabe na mulu mabe naro ndaka ndi mukali no omulu anolya mukali amekanga ni hali iringa shuru ikala nayo wa mureka
1: ah
0: donge mukali amavya mushingiri e wa mureka
1: nambo oku wisha shasubana naye
0: e ya subana nayo ndina nyamwangana mwana bwati omulolo awe irlolo kosibo mugoshi
1: okay
0: bono bushingiri
1: okay Josephat teribu wecha uchikuhi Josephat Omalangira bandu babrene disi.
2: Bonga ndi bwachiku kanachangana cherak. Dongi nje chechunga bua. Bonga bwanete abandu bo. Tuna mtu andomulero. Aba teknisi kwere bakana tupikira kanyimbe kambu ambu vitale kamere utundyo mulero. Wasina woma bitu ndo mulero. Niba wasinje chonga kubwira solo walonga. Suna mbali mo pantalo mwesendire. Dongo obunyumba asoko bute mena kupenda. Donge uroire mu pantalo mu sendire kumbe waende unashi ayo ka dongo luendo kone lor
1: obunyumba bukalira
2: bo obunyumba bukalire kandi bulobire
1: ah ba bwapo kanga achindu changana lo bakande cha kala kwere
2: no achikari kine kwanti ababa
1: ngana okwa uri ko landelo he bukalire kutse bulobire
2: obunyumba bulobire kuinje
1: ah bulobire okay
2: eh mye koma ndi bukalire
1: okay obunyumba obunyumba bushihira
2: obunyumba bushira kutse
1: okay voilà
2: achikari kine ndi bushira kutse oyuma kabati nena ndi ko bibati amboka mambo mu omukali ambo rivura receive na umwana muke tukwa ni musaidizi
1: okay
2: ni musaidizi akobole chendo acho mpa bakata lukako mami na musovira
1: okay omwira wetwa irate
2: nero mwira wetwa no bo acho nga muwira echende shale tebeto kumukali wewe ko madame wewe bakande tapeka kusangwe shale amutebetako amabiyuli amutebetako eshusi kende byapyaka yumoli watambo watambo shama bahere olya kubura tyane ndune shambene ngikelo ha Nero omuma mono achunga muwera. Bo ni uti akashimuka gaba kate ndimwe ni biro moto chilumbiro. Uti oyuli bo moto wawo ina luibo moto president mu dunia muzima owe radio mo. So ndi abari to lubanza. Niambo obweruka omuresha libo moto omuma. Donge anganeka no anzori ho apalose tuna kibat ngiba tuna kuma na kaburu na kandi bako. Nero chunga muwera ngamura netri. Obweruka sibulu hayamu uma oyobirike buholu ebukununu hali obweruka abuyongununu kerukireke sikiri hali obweruka obukalire nyambo obweruka omubabono omumamono ngana jaringa matese mulumewe mebina kayitesa bo achonga moromero ya munabwire mubana mbere katerime mwebyo bashobali ale tumachuru mukira ndeke apa mama chelikire babakaola baba chechu munabwire uno momulunga abibwe desmena amabirushe lagom Ah, biabere nichi. Ni ambacha bale chikale kabando eba hola checho omumuyimweyo omudunia muzima mutuli kirendeke. Mutu omacho akwanje we ruwenda na aba mama barunga bana muhola bafiasa bana muhola probleme nichi. niku sangwa ehoro eyaba mama ya berebya nene twabitwa situkata kule diamayo mo ehoro mondi no muri andane bare no aba mama twabira tukwabula yenani yelo alobi ne kebwa jat mubika loko katekere mutai wa kangitse kwanza ne wana wa baba wetu ye majina wa yenani ye Melkisedeki tabira kwebyala mama mwabere wa shakuchibu baba delivre sine ngabwa netia kusangwa etino mabikira chobwe ukendele mwere tsuwera ne runga bwane tino achabara chikale kemwa hola chechinyo barunga ukarunga muri babi atmena kupenda donge mukone bulaut achikale ko ewombo mundwa marunga ni echinyo sibaka kwambo mena kupenda aho akatuka maria je baba donc achabara mbaba makwanza akatuke olwanjo haho ne rosho eshombe ni shansa erungeri asa na rebuteri asa hali olwanzo ne achabara chikale kemwa hola nyoba mama nyoba sika checho ukabye jere na balwa na dis ona dongo tia makama nene na maseli miabanga ngaboshi abakabaka kokotelia aba mama beshoda wambu dawe ya nguvu ya kanaum baba bokwesh ne rababa yuko deliverance bama betu hemula basika okay. Mwabere muka holalu ba kusanga mwabere muka jere balume vende ewachirwa ko muntu mwe owe ndwa yawo
1: okay
2: ewahobaho bangemwa ekasubira besalo ebyeria sala ne runya malwana inyoba sika mwesuberemo
1: Aba
2: babi bani batakatifu. Baba bani batakatifu. Omu mama yu herechi huo. Nabirikana sibanga wanti. Omu mama yu herechi huo. Kani wanga na lubuchacho. Omu mama yu anakanane nzoka.
1: Okay.
2: Omu mama yu kanane nzoka. Nero
1: mutasha
2: ulikiriria. Mama bere kababa wali wanababa neva hola. Eva hola. Bo, chimu wana mwana nama nikurate nende. Bo, nama tewe.
1: Just for the loose of all. Hello? Mucha vingi buwa chikuhi.
3: Sauti.
1: Mwaba katula mwira watuwa hiri ate. Kutse bingi hunyumabe beswa sabete.
3: Nje ni nao tumukali. Muna trahia nabaronga. Nyambo mkutime ya tuse longo kwa bakatu kwera. Wana mabe yanza omwana. Na mabe yanza omwana wawo. Nga kuhule tereshombe ni erikumi ya mkutime yetu. Oyokabia ina maibia mukali wai.
1: Okay.
3: Ni ambu, oyuli ya bati ambu. Omukali ngananza na kolebe rengebio. Ina viria kwa shombe ni disi. Oyo ni ambu. Ntu omutuwe bo. Tuanganata irabi wapare. Kwanza omutuwe ni ambu shale mo.
1: Makana mbuga chate. Uwa mbuga no mukali ya miakasenge. Uwa mbu takuwa banaba veri. Na ya mabere siyiri. Na omutuwa uni ya kana kola.
3: Muna buri ya maisha. Shari ngoko tukali ngekana ya. Amaishi njena ngananza mwana wawu. Amaisha niya mamavi ni india chitia. Tu nangananzunga choro nganda shasunga. Ina letrichi, ina kuletrichi obule mberi.
1: Nga teriku ule kaki. Oyuta ute omwera nga naitaga bunyumba. Tepu nga natoke kani.
3: Omwera?
1: Yeah.
3: Omwera kaita bunyumba. Kondri nyamu hangi yu anone mande kwa mochitabu. Ke omundu shatole teribi UN. Luanzolo ule normali risho kochi woko ndreke. Kumbi mwabia nyuba.
1: Naro kumbi ni kalano mwale wa mundu vosa.
3: Omulu waka rabakana tupura ke. Omuka linaye akana kuwa trikayaku na hitra hiyako. Mwama viende muka yetu mika. Ena muha ya kanabe mwanze oluanzo. Tuka tu mika. Omuka lika hitra hiyako.
1: Wala.
3: Lakini echo muka liya makola. Echa makola ama kola makosa. Ese erulua deklaroti nauti ya balume. Nef. Echo ne kosa nene.
1: Bana kosa yetu. Amene akabu wekwa nene.
3: Bo, niko mnuru. Adi abu wekwa nene. Lakini anganika rilo mulu mene watino trahe. Chino, chichare kire. Inira balu mechi. Aba nefu. Hanie, echabere. Echo mulu mene zingine.
1: Mwere tuangaisa ngerera kwa betu. Kwe shitu neba disi. Narusi washi. Ndito abu shenebu kwe shineba umerera.
3: Bo, afete munabure. Kordo. Echiri areko mukali. Ina hula balu menefu abo. Hanie chere. Ituwe ba lume, tuwa berulo heromo shopandalo. Echo chun, nama weraho.
1: Okay. Washinja, lemba, wala honorable.
4: Sauti.
1: Ya leo.
4: Tubia tuka anyirana. Obre mwati akasa na nato majibu wala. Mamu yu abre danganyika. Auto yoko nefu, me nefu yetu ni numero 1. Omulu mewo yutu wasi. Kunde anganabi yeri ya tuu kia mwalangere tu oyoni muka alemba. Pwe. Siwa angabote ni muka amustronge. Yeah. Tuu kia bote muka alemba.
1: Okay. Omulu wanairi ate. Aya mwende.
4: Omuluana, omukale ne wewe.
1: Aya mwenda.
4: Tuke ikayo tra ya mwenda.
1: Okay.
4: Amabe yani tu ikayo ya kabere.
1: Alamba tuwana ma ihira choko.
4: Ngabe tuwa ito ihira choko.
1: Jenga batu tuwana ma ihira choko. Wewe omukali wa unomu lume. Omukali ni akasa nomu lume ya tebete. Nero, ewa sha hongo kuka ya mwenda.
4: Ende, akasa ama boxe. Ngali ya mutembaho. Ndi, ilu ndivi ya kombatu. Ala mula
1: benu. Anyapo omukali ya bala ya.
4: Anyapo bala ya omulume. Kusudi ibiye trase. Ese ba menya kon ibu aute preve kwe. Maina abere langere.
1: Nero muka liwa teko preve. Kandu watashi ya mwendo muka nalolo ko preve.
4: Ikwa chuba liye buwa. Chine Claire abere langere anasi. Mwishi siwe kwa muka liwa alu na mulo me omonyumba ye. Anasi. Me abere tubure fitukana ye kuchu. Seta liru olwanzolo chino kwa muka liwewe.
1: Ah, achina mwanzire.
4: Achina njiro muka liwewe.
1: Ok, voila.
4: Merci.
1: Aya mwende.
4: Ehui.
1: Alor, milioneru tuasha subo kubanga hano. Oh, omulume ebikwamira beso sebete.
5: Bo, omuchi kuhi aye eyi abiribye irinwa republic aache muchafu kula.
1: Ah,
5: aache muchafu.
1: Alembate eritubu ambutuka naye kucho chikana ko mulume achinanzire mugaliwe.
5: Ahunje na mata isubye cho konga millionaire aache muchafu ile.
1: Okay, vale.
5: Ona mutoka kanda alo evekeria water cofre
1: akayo muchi memi.
5: Akayo muchi memi. Kutse wemu wa membulo wa machelalo na rilukandia lusu lebe hore wa komanda misisa na rilu olu wa enda enda nanalo.
1: Ashombe na shambre tu alu.
4: Ashombe na omulu merite buwa mbaketa tomana na shombe na shombe. Habio nubi okwa beke beke omusangu emario woyo. Emario waka kuluko omombe ni kumi. Habio bia bera huwa reyo. Yo katebeta shale tomana beka tonga. Daeri buka endo kalhoka. Hembe shama enda se kato ongo kurukumu webu sorungi wabo. Pere direktere kare mberia. Okai ukindike mwanongo unendreke.
1: Josephati mwaka atunga.
4: Acha.
1: Mwaka atunga tunashu shombe ne shikalu. Walulu wale kirani ya shuti.
4: Haa. Shombe ne nisho kwa bekebe kena. Undiobondi munduwe lukundisibu ire wembita. Oyuka kuyamba. Toke mwale tai suta mwabura ote. Tanile terembeen. Nga muhuwa wa yuka sharongomo lady seti. Shibu ambo kambalumi ya tuha ya shobando. Tuwa bando wabaka ireta. Na ibabiri nyiso niririkuti njemo yomba. Ebyobe na huere. Neri omu.
1: Nga bulache ndo. Omula noyo. Areki umuka ali. Ama sheshe batekata haya. Awa kishe mutahira naba.
4: Ah. Eti handa chikishe mutahiria kutiwe nonye kishe itahiria na we. Nde kwa kwanza shombe na wamabita hiyoko muka ali umu huira. Yulu ni wabarebo tako. Akabineli ya itahayako. Dayere omuka luli ya tebeto yo. Na munelwe pare yewe. Kocha ndikire chiti ya. Nerusha isumbu hati ambwe shombe na silwe na ho. Tuwa kesha aronda sende shobo okay, ya vohi.
1: Vala.
4: Dayere nerita hiyo. Omuka ali. Amata uletisa. Vediri yanga. Omu fotografo omu temangarebia. Omu steri yanga netu kukofesha ashinye hiko kumunimu ache ombwe kwe. Kwenzi ya panda baka muka mokomolondu abambandare wabo. Nerihambo musingiri siri ololi yolo.
1: Inga?
4: Erihambo musingiri yiri kariri. Aba singiri omu olu embere ibu yebo. Eni akate kane shonjimba. Eni eshiye ishi ene shumudi na shemboko. Eni ngiromo nyumba. Eni enda mune sende. Akani purikamu. Eni ambale siri omu. Omu ndi na shemboko.
1: Ebe ushebio.
4: Naba mama boba kabi saralo mebo mubikwende. Ewe eni akute ngurati omulangu. Eni abere mbele chikwembe chomanu mubile. Nero kate ngurati ati abo irakalo mekalababu ire mupui. Ero tu basiba nabiti chikwembe chomanu mamamoyo.
1: Nambo mochi kuhi. Obunyumba boba mahwaraho.
4: Acha mchafu.
1: Okay.
4: Akasara kamala bomo mwanya suanga minyohokari ya laba.
6: Obwa kamala bomo mwanya. Obwa tu kamala bomo mwanya. Ebi ndibiyushi. Wekalu biya tzandra suanga minyohokari ya laba.
1: Okay, vwala.
6: Kaliya mahwaraho.
1: Okay.
7: Chinyo ni chai. Nibu ambu. Saa tukawa tuti. Ayute wako le sivile. Umukalisha liyabi ya wewe. Choto kare itaba mocho. Konde. Sevili kashu udiye vyochi anda chikabe tenga. Omotemasi wangabu tiyo mwenye mwati. Ukaya, ukaya koleta. Chia andicha vrita liya chiti muyo koleta. Kunde chia andacha mabi ya na chiti. Simo ndio kusevili. Simo anga yako na usiba angaba temo okobe te. Nero mamu ulo mdaka wate. Abi ya mumbaraka wewe. Akabu wa muhanda. Kundabane neba sibarita eno kusevile. Alakini. No mwangalu wa mumuka. Siba nishabu ambu ni muka liwa leta. Baka ambu muka fulani. Nao siba nishabu ambu. Muka liwa leta yeo. Yoku nishata hivu. Nero omomulu omumama mabekabwati aute ba lumetisa bali eyihia na uwe na wewe yibani weri 10 bo alwa heten
1: ali ateba
7: angana teba niba mbunashe saba biri kuendesha opaka lisiba ute fresh echakalengekana echakaluna buga
1: eske nabo banashi bati
7: eh
1: nabo ko banashi bati akutitoka tukaba wazera tuti
7: unawata hikali abakali bakalu uwo wambo mukali mwaka mwaka kenzo mulume ndakawe abe mukenzi bukandi na usomulenge kalera lakini amabe kenzo mundu wa ho wangana usomulenge kalera isukate beta Omukali yaka kolebya tasha kaka tsumbukina mabihori omuntu.
1: Ni mambo. Baira bate omwira wa try that.
7: Omulume mubaye bakamubure ishelya twala na shombe nambo tahe ukabya wagenda huwa wahakana ikabandu. Yemo byakabwate bo aba bakantirira. Atine rabyo ni byabo. Nero yoyo mwabere abihamba kandi amatasha genda. Ama umumakurse wewe
1: ndibaka bati chita kwa chahamba ndake
7: ati chahamba ndake hey, ndibwa kwa sati umugolo echa vire hamba
1: na ndibaka bati apatata mutepetako na tufana matasha muha bundobu nji apario
7: ndituwa maibu ambubo muwa hambire tare tuwa mundu woy ina kika nganya owahenu ndina kika nganya mukali wewe musa Neruwa kiba mubuli ambubo, ukabuka lengika nuti, muleha nohona andi muparsele yao.
1: Nema kibwa titi. Abiri yishinga?
7: Ndeke ndeke. Sia ute preve.
1: Okay.
7: Yeah.
1: Tutuke ku honorable elder na honorable lea kendunia mukwa maho.
8: Ituwevo baba, situle mwarepoke romwasi. Asha achama hikoko mama. Itwa buwebe na nebe nene. Muna funge yo mbaba. Shari lava ya wajipe. Dongyo yuno hapa mama na wake kulu. Mama kushi na namo hetani. Mama mwato yungesha mwerare ete. Wabere wabi ya riolo atatahi babi. Atashina wabere fungo omolumi atakie nitrahi. Omama mwana kisha numunyumbu. Mwalwe ni atebe toko mumama. Ule usubie wenyu. Basi sinasha atiyake ni tahe tunakele tashomba ni mwake kufurira shomba na shako ndo wabrenda yasha atiro nale no ulwe uenda bami bama brikrane chihanda bami kala mama atino ngabe mutreva ebya kangorera na ingabirebia na inganga nanza nero na mama uyo ngana fungine le bwana chiringecho na ini alia hetrana naribwa na yakenga mashingua
1: kuna munyumbe munalomo
8: kuna wanangu ambumata muhamba
1: bangada batisimulo
8: mo anganabisha byanamo
1: kuna muhamba kuna baye kantine na mawazo wa muhanda
8: ari bya mwanga nagongira no mundu aba neyo monzeraka yenda
1: na roma lwasi chinoma mtu atingende ya momo
8: ehe champuche yobu abya muhaye arwa arutwa kandi yasha uyo mpaka nje soko never mwashisha ikaho ko witara ni anem abisha remo mama nebu hetane chikale kinya gwebe ringe
1: Baya mwende.
8: Neri nyobo baba. Eshi mwamu kadeli okopye. Tutunashie vye nyobo nene.
1: Wala. Lea na utashi adeli okopye etu.
8: Njesi nini adeli okopye apene.
1: Takahiri hanukweshi.
8: Chona nganabuwa. Mama mabia kwenene mwana chokola. Amabia kwenene mwana kolacho. Omungu wa mwanyere.
1: Nyambu, unamutakataka nao?
8: Eee, ninatikatikiri kabisa.
1: Eee.
8: Lakini ya mawe ya mwana chikola. Amnyengo kwa ibriha lioko mlumi. Kunde, wa mawe ingirio, onde mlume yomu wao. Mawe wa mabita kwanza oyore na
1: yomu. Oyore, owaremo.
8: Esa yu wabiri muita. Tu nalengene na ole ya mtembamu muhamba. Kunde na wa mawe kuhamba na usua nganza. Neromu babo yu, yari peramu wabalire mwateta... Mwateta hambwa ndeke. Nao ye mama avrekosa. Mabini anewa bunjene mwanti ye baba. Atsukia luhu kwa mamu temu. Akesha musovera volo. Atsukia luhu kwa nao kunje kumbe nibai.
1: Amata beko nenitise yenayo. Ebero vya kende bugeke wabu yeyo.
8: Nibu ambo.
1: Naroka ndiba atasha kura terebisi ngulirende kende kevyo.
8: Nibu ambo chonga wabu sana babo ni mwanti atsukia aturera. Ero echo nchinyua.
1: Okay.
9: kundi wa mawote ukendi kala tu haku hino huwa po mukari wa omuvile mohano na suti huwa po matokeo haria. Bo kendo kasongabe nene kundi ro ama biye wabwe. Akatu karimba la kwa pepasola na kwa shopataru na hii. Vanamu labe ina hikanga dadi. Na ya kemba lako kwa kundi aliomurite. Nero ye baba ayeteke tu. Woholo aloho ke aluka yo moto ayo mutaksi tu.
1: Okay. Alo, nao nde mama wasi honorable Mbwanga, mama dedi yako wakuti.
10: Njene ngi dedi yako uwa. Nikuwa ambu, njenga leba ye, abalu naba nene, ria baka tahia baka liwa, wabarivu tuwaku, ni problem. Kundinga mwala wetu, na hii mwata hii umukari. Ama mama, baza na pomobara. Ama muhiche kubata njana, wabarivu mwaza, mama mutahiri ayo. Alakini demene mwana biya kakolotu, ebe turuturu ebyo. Wamambu wamambu hamba wamambu mwaloto ambwalehe wamwalehe shabene saba ana masiteka lakini mwisho na mwisho mubya shagana omukali muhuri nyalebwo no mulumenya alimulumana yalebwewe tubona busingire na wamabuka butukisha bukasi ukandi wamawanzira busingire nje cyangwa ndi wallet wamawanzira ebituru turushwa ngahambu uso wanzira ubunyumba ewa ko labyo nabole mudushye myati oyo ni musingire mari bukabutu ukandi buka yayibisanga ewa iwe yibisutuye mu bunyumba kandi na myako lebituru echi sicuwe na muka kana yebyo
1: bala ano funda la nayaho tunamulangire shonda mingalenge kana ya meno ya chinayo
11: unashero mpera abrakala unashakavi chimba muno tubo shidonge tubibwa kuchoko tutya akabe na kali
1: kataka kwa chao
11: nje echunga bwa ngabwa natri unashi mubaka babutwale shomben ibomu mama ibama awe kwa ma kwa maendele
1: ama hahuka
11: bata arenga ndonge omusha kuluna akashalahe tunatarenga eshombe nokundale setwala kumbe kushikuna kwa na lwaka akahara ngura kwa munthe nzekandine kumba namu watu
1: kumba namu mwenye
11: ehe kumba runa mwati chibido chenea naho abo mama bakana kulevi wen alakini tu unashi wangana mbali na mundu ye perike tu alangera tu ewa huluku mwenyumba naraba mama bakana kulevi wen enet alakini eyo utata muka ularache rengecho tu chiroche uuma na ayo ena kini sharate tuwala langere tu ena kirisha kushubira mucho
1: Mishisa
12: washinju kambe chinywa bandu babiri buwa ridedi yao njishine ndidedi yao nga uwa kome honorable ridedi yao rodonge tumubutiro mayalo tsegetsege ituno muri tirevent echirimbere sale prev erhambu mushingiri kumbe wambe kirato chiwe kusirikutiria ingareno kusirikutiria werio etwa menya na bandu
1: Bama koti kabre kaso sana. Nangana higa nerikutiri aji.
12: Yeah. Wakana luwa mbundi yu yuraru yu tarikanganyo londeni. E preve yika kwa mawa.
1: Mungo mdoni ya ene anehamba ene nambiti evesenge radio moto. Ndangu unakule tata hesenge. Njaka ikaka ano.
12: Bo hangana vye berenge vyo. Lakini hawali ya kwambera. Wakana luwa mbundi yu kimbulusi nilu hao. E habia nechendre. Aba mama banene bakana babinyukubwa eba bunywa kotseba inara moye singa chakali ne mboka yo muwule nda chero kusina tanga sano muwa cho mulume ne kalume kalitunde kale bore donge mulume amabe hambe bi mutamiri wangana sungo mama ne serwa cha kutiba balume tisa donge na kale ba yeheli yo mulume ngana mwanzire kwa mfano kundi abalume abakali ni baki yuko na singa tutamiyo lyana munyi patana abantu bakapatana we ni yibahona Neromuka liyo narisala ya jesengi kata. Mulume. Ngwiti ya balu metisa venyuma shai. Etu wa vetu kakule analize yoko miyazi.
1: Ateba.
12: Ah, sulibiri yoko wali ateba. Ateba yo mulume nga na mwenzire. Mio kukote ushingiri kaseta langereke breve. Eyo ushingiri. Muna wira haviri ya se telefone bana banyamuhanga. E telefone. No mundo wakana revenga. Uwa mulume wabuka viri libye. Ama nimero wa mukali. Ukana salawa sunga makandu kari ya hera kushika wakawaka wala madami sirene kushika wala mandekati leo utapata $1,000,000 nda kutumikisha utakuwa napokea za mingi wala nda kutreze nero hambabi unga kwenene kusini madami sirene
1: amachiku hiu
12: kabutiki amachiku isitu tiketike bakali itue balome na bakali babi wa aminifu kuitue kundi wa mabile vye munawire tuwa mabinga nyumuli ya deda yeo nga babu ro kwenene omwati onwe kaliru omulume shareta hamba muhano Itutwa kurele ya basha kulu. Hakabi hika ulamo prev. Ne preve mama wiko kuleta mbota yisi iwe yono.
1: Amolo meni ambende umukari wewe.
12: Umukari ya mwe aya mwende.
1: Okay.
12: Lakini ya chisewe chereho abaru kwa mibi kwa uikambu. Ha umukari wa uni mushingiri. Kushina yina kana kana ya binyo kamalewa. Ha umukari wa ye. Ati ya kutepa lumetisi. Nero hindi ya dedi ya dedi. Nero nalangiranga kwa nene. Hani ya bandoba njira mabunyimbo wala nuna bomoka.
1: Okay.
12: Wamari uchine ute ndambiri kanyena woma ukambalome. Kana ye nayo. Muruka murete ni milifra umuheju.
1: Okay.
12: Wa mavi kwa mavi kashiri yi. Aba nduwa bari yaba frapera bakana langere muna nzene. Ya mbukwa rutu kabo muli nyumbe yu.
1: Ok.
12: Ya hika inyo kwa budi nende. Chirikala, chirikala yere valumi. Mambre kababa, chirikala yere valumi.
1: Ok.
12: Neru, bo. Nama traveri yao.
1: Achine, ayaridi, babiri wecholo ndibu ambenu. Ok.
13: Njenga ndibu wachinua chuma. Hakanda nano muna kabuwa wakia chitia chitia. Emanta mfala na kusipima mtu inangana sote kusangwa mukari salaba ati nguteba lumetisa ewana kutoyona mu normal kandi embere sto mulume legitime mulume legitime
1: kandi twamengero mu legitime
13: eh nere ewasu mukari nabura ati nguteba lumetisa fwanza ukalikira no mufwa wewe bwana wena
1: ah ni ambo omulwa na ya
13: omulwa na imaji desijo ata yone ne agende kwanza batenda kwanza umukali akandi api ya mwenda ina sana chanda chwo mulini muyomba mulinsongali nako ni batabikali amnako ne etisha muzime ukajere yote nere chanda chambo kose
1: ye yaridi euka butumukali umulegitima shanga buru mulume mulegitima ta otava lumetisa abasha kulubaka nabo ambo owe metalaka na seka ninyi bya lomo lutsetse naye ngane ne lebwe kwanene
13: yehe oyune mukali tu omukali munena itu mcho munyumba munena mcho omobuuma eliwa mpino lwana lwana lwa matahi na omukali wena shanga kurate nango to murakane okumya ketwa mabira mweno muri abya utena kurane bwo muti nach ifo moyiko omweringa ba bakarante tunatahiri omukali angana shakubura bomanda wewe bo nomukali na wache somo muranga mutule ali herukana munakwire onet okubutimilifu uaminifu katika mema na katika mateso shanga toke kubure chomanda wacho neri mukali omutwe wewe bangana libyo ye maneno atawanzeta etali byatu omuntu munye kaburoka uma
1: okay
13: ati kaburoka makanganika naso te mukushangwa omuntu otumunye emiche mukali ikakola mashe yabikola mashe neri wogu ichinywa nkaha mukushi wosu nabiri bugichi
1: okay
13: leka taiba
1: Jacqueline wasubwe cha chikuhi
14: sauti wasinja mukambe chinywa Eden ya bya babera.
1: Mm.
14: Yamawe baneko wakasatu nirilololi obunyumba.
1: Mm.
14: Kumbe twabe tunashecho kwanza kundo mtu akaluni akapekera.
1: Mm.
14: Echa kabere ekofiasi obunyumba.
1: Mm.
14: Wamebe mu nyumba bo namutekateka. Ewe biko arenga mukali wa yakaseba.
1: Mm.
14: Obunyumba bo isoni
1: chakabo.
14: Kundi wa mabya mwereteka ekofiasi ekahimba obunyumba.
1: Mm.
14: Bali chetu banzo abahulikirira banzo atu kandi bwato tuno omuma monona ye. Omu baba agana binyaga muende saichi kale kwa mama mine celebrate basi nangu tena tisa kish. Kondi andakana wa obunyumba mama kutsandia wabya wabisingire watodabyo. Kondi mama kye kutepeta ko luba. Naona ngana wante baba utulere sari liloleta anyira amari atamanga singira ngana mwanyira tune lilolori kande hwa. Ndibanye ye butwa cha mfulani mwasingira lakini lilolori aberewa. Busana bana bo aberebu tano mbabo yu oyuka ndisuba mu nyumba bwa ushandi tokaritsungabo ngo kwa mama wabo ngabatsungire. Nge na mabwa nte muboirane na mwikali nyobe anda bebe. Sari lolori tehwa.
1: Voilà. C'est un gabou era hoflavi. Voilà. Alors, tu he chinyacho. Aha. Tu he chinyacho kabundu. Honorable Truburokobe Kalaba Omasha Burengera.
15: Bon, e Burengera ya abere musilibatere muma. Aire bakali bani.
1: Ah.
15: Bakali bani abo mwabo tokwe kwanza. Ama mulaka mama takuba na babere.
1: Mm.
15: Awa kabere na masamu butako muuma.
1: Mm.
15: Ama mwikalia e maboya.
1: Mm.
15: Awa kasatu nemo kule ama awa kasatu wa mutahia.
1: Mm.
15: Esome na shabere genda.
1: Mm.
15: Saru wa mbutako.
1: Mm.
15: Awa kane nemo kule.
1: Mm.
15: Neroba wa abo wakani wano.
1: Mm.
15: Mabade wa mumache hike no.
1: Mm.
15: Mutake kwache umache uuma. Babere ba awa kani ono abere wate abere ya mkule wa mbuli omono mewewe ama mahola abere huandambi bo mama la ukumono mewewe.
1: Mm.
15: Ama hikituru ya kwanza ama ishenga te bashi ninjena uguri rakumwa na mtu wa sangamu handa ya mama mbaa ama fungana na banduba kina yu kutema sa mba sababere eye no murafiki wewe.
1: Mm.
15: Mama mbaa ewe ngukua maeta shingolo banza Wosasa na bandu bakuru bakuru kugyanda cyangwa. Netwo twama bitamenye wo mabihika tukande bwarabande uko nishakanye na bashakulu ewashashingira mu mashuwa. Abara sakirwe cyo ama sana na dema wewe. Na murere wewe. No murafiki wewoyo. Bahika babuliwa. Abo muka ari wakanono se baraba menya. Iyo mwa seturu ya kwanza watabo oyo ni mukali wa itunje ngindi tashya tu ngo muno kwanga na hika
1: se banga menye bende
15: abisho bya simu bya tamenyo nerwe kirwe cyo abantu ba maluba eba buririria eba nashyeke handa munye waburiria mpa oyo ngo kutumwa shi aliano akatarisha mariage abiye bitahya na rumu kali wa kanono abena buri yatumikira morere wo uwo mulume uyu muhigiro bukure yumubika bunwe yimuri andalo munyanya. Ari amuhekera yo bukure ama mushigayo esho menese kashika agenda
1: akashatwa
15: la shombe choko yoli atayo yo shabari shabegenda ama rero yo transport nayo eruka asewa ama bihike wabo boku kwali buli bawata ambu muno me waonende ayabata yo mukulu oyulu ninga tumikira ekabunwe. Babare babi muburi bahike kirwa cyo kirwa sana ba nabakuchanda cewe bamuburi ambobo
1: urakuchawi
15: twirambo wabiri tahia urino kutarisha mariage ati basi kube nabete mukende nganyera me ebishingende ko labyo ambo twirambo una wote no ndi mukali ana wote bana babere ati basi olona ro basi bi nabete tu ambu unikali rino onde yeye maboya na nako manamu woma base tu nyomo nyebogere ngende ko lebyoshi base naro yabare bebe aho betya mambo a ndi bwanu ukaenda nayo ive pensha togere spensha togere tsunga ngukuno tuka musunga esalu na kinendeke aho abari yonda mundu akiaka larere na ebyoshi akiaka rundi abishotanga safungabi atabashi bwa omwe munyi wachigaye tumubye naye ne kushikosha ku mukindi amukala oko akwangala akungindi anga kola kwa ngiye umuntu kayisungira bamuhikiye omumuka ni oyo mwalo na huluka kwanza ngo kwanga na fubula tu ngo kwanga na logo ngo kwanga na huluka ote alinga kwa tsapaya safari yoshiye yo yabya bekata sahua ne liko kujekechere echere folo moseko yo yegwabo yo sekiri hakuhi omoseko yo mwakishiriwa ho wabo ho Chewoma echa kabere amaona amurundiri nyumba nero leno abiri aba museko abere mtu alu munyumba uluwaji nero aba zazi bo museka omukoro oyo baba kama mtu bwera ngatu yenda omuseko oyo kutenga bagenda bete abo baba silibatera aba kakolibya abere ngabyo munagu
1: voilà notote mukoba silibatera bana baganza ne baganza voilà. Kambalu metasha tangachi wamu wachuta.
16: Leru ni wamugia ngabu wabi kabeke. Unesi nganga udeshu bumbafu sinio kwa chiho. Koseye yongende hatungi ndi yanga tola bobe kabe kusagwa ngana sungaba kasha enyibu lebe ndina ike kama no atane muka uwa wote. Ba, abakari.
1: Abalu meba ako sunamako.
16: Eba aji sunamako. Mbaha nomu katwa la hobo wadu. Kwa hii uwe. Kwa hii nama kanyo mutere wadu jabajalukaga basa.
1: Leru basa aliko mutere wadu.
16: Ni wambu. Abakari bane. Abu shuku na mwera wote. Ikifupi cyo nangara nyeti ya abakali yabo tubasabere abandi abakuri yabo bareremi babute bafikindi yababe buta bakali balangira mu bandi kusango baseka bamune burese batsomene ibo bakabwa bate mafunje nga yitoyera mu bunyumbi yakayagenda namune bure banga nambo mulume kuri sido mukali hare model akayingira mu bukoni obukoni ibana mu mugwe nabo nje kose yongende haba nabo bukali yabo kumbya boshi bari kokoteka ngo kwa namwata ebishinge kolab bari andi ababe buta bari kumushingo munye epinisho eyereho mu bandi munye
1: abo shaban
16: bondo yabande yabaduta ndo kale kina ndo bari babumbafu ndonga bukeso ka omobani abo munamu ndi watinjenzo mene ngaenda no mu bandi oyo naho kumbe kome kosei nyoba zezi baba seka na bai
1: obule mundu ashale no mwana
16: wewe obule mundu ashale no mwana babute obule mundu ashale no mwana no yone chitanga soyo
1: okay Flavien wanabirira mucharojo mutala mwabiri hika
17: amutala mroje na mamulolaku
1: bala
17: echa anda cha watala mchabere wonera
1: okay
17: nyiwa
1: mtaka kwa chinyo
17: echa chunga irako na mana libye bile no neka haya nenume ngokukana langira tu hika baba mama she bebe nako tuko kanekatia kagenda kagashamboko okoba no bubukari
1: eri hano
17: rere huka le baya kusebu ni bandu bakeshi ba ute objective echa she cha echaleko
1: shaute chaleko
17: kusangwa kanisa kakatobra kati omungu mwa bwate omulumi omuuma agasheshi ya baba na mama we no musiko muuma agasheshi ya baba na mama we na roba unga ne babya mundu muuma meshi babira mba basika bane basatu bakendeshe yabyo okoko mulume muuma nyibo mbutu katutre esho ni alama eshika hulo mushi siku za mwisho kurango mba na bwambu siku za mwisho hana mandisha bya bendobe umabe umabe tukendesha sa tukalolako na rukumbe twa isabira ebi bakaba mbobe kashabi eshi bya byenne we wa mabya mfano owakende from merwako naro itwatwa rungokosho fungura kosho lape hanetwe lape ata utaho makaje ko wuti
1: ikatula
17: tuikatura ewa bulangiri alaba natiba bate elapieno iri alabahe naro bingana sha bile bya kusibu nebe handa hanene be handi bikatuliria ma bitiz
1: omana we echanda chera chete echa bomulwana
17: echa anda jobo mulwana donge si chiri cha timiro mulwana no ye mezire ribambo ayo wa mabyana andi abe butokoe kwanza ebalde byanga
1: balba mubohara yoko
17: wi ebe handa bena bene bakabambo wa mabe butoko mwana wo mundu otomatike moyo yoti iyo mukali wawo petetre ke hatalia bya chindu chizuye jo bangalangira mbu
1: kwenene
17: kwenene aha aba ndu bana shingo kumu omulo na bero wabalo kumale wabo shanga shibanga rushya bati abantu hane chande cha kuwa ti chaita shaji wiro undi mukali okwifata nango ko bamalangira be chindi chanda ko bamaku bamaku shosha meka waida kumbe egalo wabi bya no musika oyo automatike makumbe eyo naruka buto wa maisha wa mubutako yuki chata chimiyo yo wa mabutako yo
1: nende
17: yo mpumbafu
1: nambo omochi kuhi na mabu kuhulekerera napo chanda chapumulu anabano mmo makosa
17: nacho chine mwepwe denderogasyo
1: vala
17: kushangwe handa tutu nena vyo mumiji wakanambu echande chini chaba loji echini chaba shingiri nyambu hania kakosa moya hivi aruma mabile vyo mocha handa chutu shimu angabu leji ndi bengwa eyi nenga kalume kano naho mungu mwabwa omulume muuma nomushika muuma bakendisha bya mundu muuma
1: okay
17: kumbe etwa bya tukakole bitu nalangira omwasi oyo
1: okay satashe
18: echinga ndibwako hano mundu ewalangira ranga ngaseme ngumulo noyu erunga ho kunde akandikana byo tungu kweri uko wasunga katinje nangu ta abakali basenge ewalangira kune kwakai pandisha magrade kushina kaisandira ya kunde echiringechi yoyu amo watakata yo musika mu akata yo muuma mama waye mbe nuri mwale wetu asekendi kala na uwaminye tu na shu manza kushichinandele ya.
1: Chinandele.
18: Na uwe echa mucho kundi wamabitu shu mbanza shiringesho echa anda chiminye kio mulu wana wawuyu watiche mikalia asaya yu kashi ulia na hawewe eparsela akashabia katimotimbo na mumuyi.
1: Ok mahome.
19: Akalu miyako katola rekumbi kandai mumuli chivanaka esho fimbo. Kule nerga blag tunde hilo na mnye ringe hitu mukama bikatahira mukama he parcele yo bure mu mutahira numa no bukali obirira tikaku ni zaire ni nyaka tsare riatyo omo no abana bo bukali na tu ato rere sho fimbo etyana kule chira decide kuze abazasi pa abana bo bukali ibanda yikatol mu muri kimonda tahalia hadi mundo kana patira ho akili busana ndifanya ma blag waringai situ wene oka changa changa kuba nabo bukali tu vivingani bali bing kutenga nimbene sha utungire sha utibembene inga kerai ni blage
1: okay
19: kandi si hira kid mukaka kunga kaluana wapi sikali uwa
1: wanyanze ulwa isombera ha
20: bas namara zongana remuja wanyaka ni bana muhimbe nyumba bazilike
1: okay
20: ndoka minari bivubira yeyo andoka bushibaye batizike kata wazi kuna ya shiriku cha mahome, eri wati wabu humuluana. Wakamu wakundi chibwa. Eri chobu kure, omochi somochi yetu, morilolo. Mele ta yetu ngoko iso siri, eri chobu kure si probleme. Yikabia probleme, omu ululio vyo lo musika. Yikabia problem mulu wabili chumukure, umusika wabukuru warumu butaku, nero wakua kuleka lwa mwabando de famii. Donge wali kirani ya vana watahaku ala mberavo. Me, erecho wabukure si probleme, umewe unamu lumini ya vanavo, umaletea nungu kuiso siri. Hanebe somo, hanene na makutime, weka watea, unera baka liba nene, ndebe shilamu baneyo. Umula na mwenyemeni mushilamu, tukamu kwa mrechi. Nemeni mushilamu baka nera banene. Bakawa hoteliza mbari ya banene kundi mbishilamu. Mitu watu bukaturichi waka mbaa kumbaro mwomu. Ama mimi mkaturiche kundambiba tunganabu watutukasa somwati mwenye wakoluare. Nao kundambia no, omulu anoyo. Ama avya inabere isingata kita yomu uuma. Sine shina shingali mwesomocha hae, kusingali mkutime ya. Ama wende mkutime ya bakali yambo, avya na muka liwa nene, avya na bakali yavo. Me ato giri udumia, ava nabe wawo na bakali vio.
1: Ok.
20: Alakini mwenda mwesomocha uche wakaturichi, uwa hawa wabari kule lilolo, mwumura tayotu ulikuwa tumosohe, tumongo waze ngairate.
1: Amene mkaturike oyosha, manganasha muhendu.
20: Amene mkaturichi, amene hawa sohanane vya ndevyo, tu omshanga tihewa abakali wushewa leta wali hapo trako. Amene mkaturichi, akii singo muuma, okay. Inarunga, hawa sohanane vya ndevyo vyo, ndekendeke. Sali ya ndo ya ngamuane.
1: Alor, Alphonse Leo, wasinja bini chiriangoko.
0: Basi, wasinja ugambe chinyua. Basi, omati muna abasha kulu tunamubu waba banamare drama intervasyo wabu. Nongchi, hanelwa balu wabri proposeyo neroseri ala babure. Nongelwa mwenye, ika edikombe, itwe balume, nungi wanaira abakari banene. Nongi, abakari ni banene, oku itwe.
1: Okay.
0: Nongi, elwa mwenye, nongi banamu proposeyo, marezema, nongi seri ala ba. Ejo nele makabere. Tiro jima, nama higebongi lumweji. Nongi, abapadri... Aba mevayu evi nebene nunge mubayirere nyuba mambo akagauka mabe no sana sana baulikiribanzo kande nebasikande banene no abalwana nebage aba padri aba pastor mubataka kwechikuma bagambu kumbe obole mundu na yira bagali basatu murenga deba nunge muyindi nei nunge injwana namana nabe jisomona bo mautorize nunge myatseno nunge mubalebya nunge abalume nebake sana nunge irira bagali abo muka muta erebuta injuku inje nangana wende leba chakundi muna kuire
1: sauti article 23 eye constitution ka tumale ku mundu ni abuwa
0: voilà
1: arisa kaseke romo byo mundu ne bukosa hadabu
0: voilà
1: okay mushikaye honorable wasi
0: voilà donc ngata kiribu anita ngata kiribu ndi nochi utwa mahikira abantu bakagenzengwa abantu bakahola yene inei kwa muna buresi tulebo tasimulega donge abantu bapute abantu bakagenzenga wahalia donge kwaje subye donge chiwe chumunja donge probleme yero yeya nerwele me yero donge esamuka mudi abaluana niba donge niba bandi niba shingire ode mushingire muno nende gwe kuta donge ode butoko mundu nende gwe ah nje nga usaju donge inje hali abantu besatu kutwe balo mereba bore kwene na mundu kaka yete ka choko omuno kana nere kolo bushingire ena sayiro mungu omunonga nane rikolo bushingire esha utoko oko franga omunonga nane rikolo bushingire ene mbwisa
1: bonge ena
0: lwere nerubule mundu kaka yete ka choko omabendo besa njeje tusitejo
1: ayone honorable Leo Alphonse bini chiriango kuwashinja wala tukasubacho ho none parlema ne deba omuntu ndo kasana maringi kani okuwewe wamayirenge kani to mundo kikani byo kawaza ero eso washa ukasoko debeno omuntu mundo ali ne liberty eriere bwechinywa chikuwewe na ba ulikirire bali ne liberty ririge charebe kutse echono tunakwamene aba ulikirire ba kasombola oyo mabuga na echiro ko mutema na twamwe tulenga ocho ukaringi kana ya muno cho ndi akendibuga aruka ndeshalwa na ba honorable boshi honorable chimwana mwana
21: omwana kambacho chichina uhana basa bo inje echonga burabazazi eronga buro mama wo mwana no mabine na tulikirire mama wo museko wakanyono olubanza mulo tukire ebiasa wotuye omwana mahulire omwana weseza donge amabya bya mukure nego mwaya tebuhaye bama mukuna wewe Mama babi mukuna wewe omwana amabya ka batitumbu atitumbu nero mulima byalini anasomene kwinjengo kuna babulaya kunde nabera na ikoko mazeko ene mwana waya mpaka nyula mutati omwana Naro, nama baba rantibwa imana kinyomulia zuka malihisha. Uye sho franga sholunda huna. Bataisha utachondo mamu kakosa. Bate chiri ya reketu wa muenda kwa mbambamba. Tuze kenya na betu he mil, kama mil sengsa dolari. Naro, mwaka bahe mile desa sengandu. Bate, omwana akamoba ratimu. Tumbu, tumbu, ini atasoma na omwana. Omwana, ama ya iku kulupitali. Ende ya bere tanda kutsebo mwana no muga ngaka mupima ya ina kulo mwana ngabini anamulia kutsiyi shautechi shautwe musulubiriri wana muwa narana mana ifunze chinywecho na mabwendi ata itwetu butiri abana abo bukari ngono akakunoma na wewe ya iri abakali basatu akamukuna mwaka nsheta tumika kumbe ari alamba ro mwana wewe yona emezi tisa nameke emezi tisa nameke kunde mama go mwana yonga hulononga na lembero mwana wewe kumbwa mwana uwane. Kumbwa mwata tahola. Kundobu kulebo mezi tando mwagwa mwitire. Vosana kabuloka watu. Tumbu inaluma tuenda kudawa. Wana mwa.
1: Okay.
21: Narunje chonga abu irabazazi. Tumona kuendingasha burabazazi
1: vokome. Nambo chuka burabazazi. Omdrama
21: bi. Chukia chuka mberaba na betu.
1: Omdrama itueba luwa natumabia hecha. Bale babandu babu kule. Mushiala na bale venye.
21: Ndiyo.
1: Okay, vwala.
21: Isi wakunomani. Isi wakabiri kunomani. Bali ya mkuna hai.
1: Okay.
21: Ali ya mkuna hai.
1: Okay.
21: Na mama womulu anono. Akasha mberaba liana. Avanga. Avanga. Na mamu wira basi pardu mabini anatulikirira endo mwana wewe amurembere
1: okay.
21: Obukurabu kana butaluba
1: okay.
21: Mana kya nyowe ndake kabisa
1: Roger tata kaho chiuma
2: basi nje senye wote bena nabiribwa ngandibwa kuchokoe okolusunzo oluliokoba na abo bukali munobwire echere kola sechere Echeho watu lio mochewo chevere no echeho shiteni yire mocho yikagenda yacho nguko yanzire.
1: Lerebo mbuchi.
2: Nibu ambo omundu abia kalolo kumagumu iwe ribia nga muka sungegumu yogu sosire yetu. Ewa atrekana nguko yere. Nibu ambo baka libani abo obore mundu abere lolo kumundu oyo. Nibu ambo ebe handa mulia makoni amanene. Hali ya bakoni abo businjiri. Iha biya bakoni ba mabe. Iha biya makoni ba butuzi. Iha biya bakoni ba be. Eri, nerio, wa mabe yenjiromo omulia chihanda chobukoni. Obwe bituza. Ewa yesenga ngoko wabiri hikamo. Nerio sasa oyo ama ya bandana omukoni owo businjiri. Ama bilunia eraba kalibane vokongunga engoma. Oyo... Aturere batuanere mizi tisa nemeke ngoko chemwana mwana kabibua nibu batuanere nerio siba shehira mafikiri ibo batatungerero kundi endwa layo ayo bukura murebe ndo bebere murio loholo murenere
1: nerebyaho
2: nerio ibo bahire basabero mwana wabo ngakande bendukate omo machinga aliya konde akandi
1: abaro baroje kunganwa na mahambe chenyumu na chemwana mwana ngonambo wanganabu unaluka ya tungira mwale wawo. Anganabu ateka iba holo mwane ni ya hola. Nerubwa mukasa mukabaga wakani chinda mtu mukatu wala chwa wabu mulu wana.
2: Bo,
1: Kobe kabi ya bete?
2: Yehe, nibu ambo abandu mukabia wabe langira eri ya mabibi obuku. Obuku wa mabibi ya yu. Kobe tibasa. Asa ulio kobe sombe vietu vietu namulia hano. Tukandi tuwa na rabo lobo olu. Nerio, hanie beha ndabi rine tambere tiri. Eri ya hesa, idongi ibosepa rene haga haga. Neri wasungini yabiru watu. Mwana sawi kari holo tambesha ya ha. Ubiya ho, ukande bia wabe lama. Nerio, iwasha minya chikandesha bia aburenga enyuma kwa ho.
1: Wana masubi kuchoni rebu lafu?
2: Hei, ndi nga kusubira nyetu. Erio, nibu ambo. Oyo, ebi handango kubisu siri. Sibi, ebi situ wangatso. Abando siba nene sibe tso manabiyo wama hulebiyo. Eribu otoku nda nerio. Angana ya horara na yu. Niribu eshe musubia. Neru amuratari chinde nyabara holo. Eye. Ayo bekabi omungu yuka kolebio. Nerio.
1: Nga profiteri chama bihika. Unalogikera na mwale wawo. Omundu abari muhechobu kure. Neru achaka yu holo mwane ni ya hola. Bakato mwana yu bati.
2: Omwana baka muta ngoko. Erefatana nebe handango kubisu siri. Hania baka ndi watu. Isha ye kulimu. Ati ya tekembene. Iha vya nondi ati. Mokora etu. Sabe pane chana.
1: Suwe truwe kesyo. Ambu. Aba ndabaka kolawi ambu. Mwale wa umuru nikere naye. Omwa na mabe hore roho wa ukume ba mutra wa baba wewe. Kwa biya ndabe tia kutie.
2: Ndi anine machinga. Hanie omosase. O watege ndache tia chetia. Donge bangabamebu ambu. amahora rahano twende mutu mutu alewa ejo ni chikani chihanda chiburambo oyisha ishataba wahandiye nerio eyo ni mabitide webe handanga ko bandu basosire
1: chamata bechandi nyuma ngana itarano mundu wenyu ono banzilo matuya
2: elo atwiria how to se problem na bakande huna banene banene
1: okay
2: nerio echindu cho echama biaho abandu bano abane bano muri ni 10 muri ne mia moya baturere batuanira bandu ababere pokere shompen pokeresho naba donge bore mundu aende ngo kwa mabia naibu ambo abando isibashe bwambo bakandi hanamia metema kundi bakandi itatashe ya bora mamabe kwa merori
1: okay aranga lusasa tashya usaho chuma
7: tiyo nibu ambo hali chindu chuma tukana hekaye na babu tibende myati iyo batashiko omwani na britandara babuti nerudote nibu ambo ababu tiba kamutolere na waka babre ito lunza ngoko mulu anoyu ngoko ama kanibu wako ina shio mundu ye omu, o ndio mori andali abi muhecho vukule ina shetwa lesho mbeni echo chichangale kwa mundu ye nabohwa unashingo kuneno undi mkali kandi washatwa lesho mbene shoko undi wabrita kulucha mbinu mbinu kana bakuluka ye na baneyo ngababere akakolerera baba buti bamabi bakana muwatika ku kwisubulya bakalibi wabo kwanana iba ni nyuma siku wewe na bamabi sibali muwatika ya neroka ndibu batasha mu lesho mbene mbinu akabye kaba muwatita bakanganya ngoko amashyo bukolebwa mu ibanda amai mwana babu ire na ruwa bwambu twale shombe nesho lubaluba ababu ti abona abo kumbe iba na watu wako
1: na rusula ngiko mebu ibinywa bebere
7: ehe bya mabebere nti lakini
1: wa
7: mabwanti ba mabakana iungana naye
1: wana malangira ewa uri asuka bute abantu boka bwambo ababu ti bani nyuma shabana kwa mabetize wabo kanwa matacha buti hangana bya babuti aba abakabye nyuma sha mabetizi
7: ne tiba mabe muwaticha
1: tulangira ngoko bano bambo abiri ikali undiye maboye banashinga kono unde ane ane fash tubwedu tubalu siba sho wakane nao bana matwala sho mene sho kwa kasatu ibanashinga ko o mumma o mwana mumma nayo no babiria nayo ababuti ukeba ganera ko mumma tiwa lengo yo
7: muntu o balinga bo nitini bandu ba makosa na nama watu abantu abuba watu wako kundi vanie nyuma shewe alakini omomulu mukana yukabuluti sasa omundu amabe hola inane wabo ewabo omwani na hola kabota nibu ambu inje na yecho chikani itanda kwa wenge kundi imwe bwa mutimukasha lana mwana wenyu nero esa amabya obulego buwa butimukani twalero bulego echo secho
1: wacha oleko checha
7: amabi ni mwana emulwa nene wayi kumbe musiki na ikale wayi na menye byangasha uluke nyuma
1: bero mu mtu wayi
7: na ha momulu imwana ro mundu
1: nero lubanzelwa
7: nero lubanzelwa bibyaho ibu mu bantu muka mtu alere
1: obuhanya okay
7: echo sicho
1: bwana
7: na chitoke kene omndaka itsungira
1: okay
7: kundi bakabo kambo ha ewa mabiala shalito manu mwalian akana na mtomene.
1: Ok.
7: Nero kundi nyu wenyu mukai toka. Mubo mtebiu ebiyo mkali wenyu kumbibia ebiyo bia nabi kawa ne.
1: Nje nganga lebiyo mwabi handabi ya ebiyo bambesa wa nubu shingo bakai toka. Ero hano omdo mabi hecha Stefano ya buku uliwa kika mputu kai toka. Na isema mabi ya hecho buku uliwa mwari wa chumwana mwani wa kambu chumwana mwana kai toka. Alika bandu haba butiri ya bambesa wa lima karanga karuhoruho basi. Kuti ya kaoneru.
7: Ni kaoneru.
1: Abon.
7: Ehe, nikaonero. Kundi kwa mfano omundu ane hano munalangire ngo ko bali mu baisho mu muhimu uma. Munalangire ngo ku bandu bakaisho mu muyi nerumwa bwa muti. Kundi mukae toka. Nje kwanze ngo kunya shingalunga ngabye ngabote. Ole mundu oshi anaito kiremoni voyewe. Kundi si hali yuka watika omundu oko yuka lisayo wonde. Kutse yuka mbala yo wonde. Nerosebo kambu aba kai troka aba kai troka haa kumbi mwale bya muti omwa mayomo uyale bay unalangira ngo ko bakalia
1: okay
7: isi obuti bwana rongo ko tuli ho wetu hano na ukiya bya yonga ko ulwe wetu wamabigenda
1: ane bakalia muhanda Eh? Hane bakali ya muhanda.
3: Hane bakali ya koshiswi. Na bakali ya verebo.
1: Na kameme wevere wakana tokeria hecho weshiswi ya voku ureka.
3: Akamuike ya vo. Meroa haba. Hanyi reshiswi iwa waka mbukumbe mwanalia. Ya malola wabaka ya muhe yishishwi.
1: Eh, okay, hecho. Okay. Sawa, bienveni.
5: Okay, basi ndio kotinyo. Menga chuki, embele chai, menga chuki repondre. Okuotibo, omu anana runa hulero huwabu musika. Musika mwaka hike wabu. Nga waza, ifamio wa musika si angazika omu anoyo. Kunde omu ana anautye wabu. Omusika yo wabo pule momo. Me owa yo monda. Si omochi handrecho. Tena anaute wabo.

0: chalipo cha chinu ibwa
1: chakacho
0: nje ne nani okubasika kukakonda ndroma konda nemulwa nae ngawaza pula mama abya se sisteme kwa mu nifiasai asemo no mu fiasai ngawaza shishundambisha temenyana unapashe libu uliye wabutibwa oyona mabatengani ndana yono ayati kwe unapashe libu uliye nainga kana ishatye eba kula shana utyo unde kana shabita shaerana unde na uba wabutibwa alinga kwa ninje na mabiyo ko okota
1: na ungo aba mama mbanga subiri okocha wacho sito shingo marumu akaroroko nyumba tu bat acho acho aba mama baba ke subia kucho
0: baba kadi subia kucho ichida ucho kuchi
1: chinyana chao
0: omusika iba kubala mbo oya anaucho ko kunani anaucho ko mwana aba libuti hisha oya na anaucho ko mwana aloke kumbe normalema embele utahiba we wamae minyake wama bienda na koko di village kako kolomeko kumui kundiko kaenda chitia cheti kumbe waminyake na uwene wen akandisha kushiyomu deja bekalu bya hiyo nesha kwanza ana utede na utibo na inje niba mujenga nde inje nama ingela wama tumawe moko tsebu andukwa kumbe basika baminyecho wamayomu hao uwaminyake wamabia endano mundu owana abalibute inei kumbe suwasha esi shakulu mamamu trima ukashua mbuka ande makerati makabuti ihisha kunduna jendana uunesheche au mama basubayo ko kuchuga bidita kini pose
1: unashinga bibuliacho kundu mamama kana endra nao inanashinga kuna ote numukali narubara rumuselibatero wakabata oyumwe nitsandia kwa bongo
2: Saba langrebe byonga chindu.
1: Ah okay vala.
2: Acho yuka bya na uni na singo ko una utu mukali.
1: Unye
2: na shina bano bo ule nabo. Yambu yaka unya langara tindi bambo rinja na bare bibwa.
1: Nja na mabya mukolo vala.
2: Na chindu chikashira ko bababu. Okobya ukaburo mushika. Angana minya tindu ya nazala mtoto pasi fulani kuna bibi. Taba bela ule bya ule bishaka pita. Bas. Nero mushiki ni unya chihambati. Nero chonga bora balwa nani cheo abalwa na batu kurio buli tunamya tuwa kwa sho telefone ambo e batu kurio buli hapo sana tunamwa kwa sho telefone ambo murunga bar hall o mayenga ber ni chanzo cha balwa
1: na probleme pa balwa
2: ni probleme tu ya balwa usana chukandi bona utabaka libane vano robane bo bashibwa na bana ne banayo Nero busanachi owa kanuke rungana ya bashatu banoshiba ndito mulwana. Usane we mushika shibandi kuita. Nero batu kurobulia bale kiria bakashi yabana bathu ebachine barere.
1: Okay.
2: Batu kurobulia baungame.
1: Honorable Mbwanga telua hambe chinywa. Acho bandu bandara ko chama bya chiti.
3: Nje ye mamale mayibugacho. Kunde ukasunga unato nokumwira wawo lakini akindi abya singira ibo mumbaraka kaya kusambira munzira chambobe wobulareke ba ibayirabati
1: atobobe bwawo
3: wobulareke bakupona narinja wabula nayo ngashandi shabya mube na ungawe era basika muno simuhambira
1: obwenge bulivida
3: obwenge butoba kali sibuwene kunuba wabalangute nama nabirenze mwira wewe nikwambo muri mali yako kanje hetoro ali yakubura hetoro ibuke musangandi Waye pumbafu murao mwani bure drive na hivi wala ngutu kutu wapata wapi rebete iba katwalonga nayo kani murao waye uwamashiri ya mbuye kusinganje
1: nero
3: msika naba naba kamubura naba namubura mbwa na wotechi omulu menari yomwa tatoba na wate eroini isi wate isi wani mwenye na mabio kuchi okota
1: wala alor kataburuma yomu selibatena atrapu gaho che uma
4: okay. Nge chonge buwa abasika abukanza wakanza mawehi probleme eroho yeye wamemu ure kwenene sanga kukwa kwa mungu ramavi hutinauti ya vio ikiika lwe tinzasi ya Amerika atisa mewa meure tinjesi nute moto sinute na chindu sindikuwa
1: ya mungu kwa nasa holo to wanganatro kwa mwati ni akalua labu tikuwa vengweri ya
4: yogari na mewa mwara tinauti ya galeri ringi ya alfa bas nge sungeri nga disi mena mewa tinere mkule mangale mayo
1: uoti achesungu chikapata
4: rapido muyoshi nero probleme roho probleme yonge tuka musolisio abazazi bo abashikaba bakiba watricha ibo watu bashiale na bana na basikaba abo batunze muno bakye butaba nero bakiba bishialana bo

0: Ushe basha kukalikilibu ambu kumbe bali ya watu haya. Me, echi lochi uwene, umusiko uwe abritaka unashombe nese, nuibali nurungana hai. Me, etali ndiwe tiro kumulu mioyo. Ndiya mibu achakala, akaya ndeleleya nai, bangana umuitabu sanana rienda nai. Umumulu meme, nwakasa, mbenuwa kibia
1: nshubile shombe. Akalu meka mabilu waka komando?
0: Ehe, omwe. Bakia babi nshubile shombe, ne?
1: Nabo shiba ke kala kala ko bure.
0: Omo shiba kala kala.
1: Nabo na ko kolume.
0: Neroba kebe bakibi babi kolume. Bakiba bishubiye shomben. Nero omusika omulwa nibwa oyuti hakiri. Bwenga nabo shomben nokushema shobola. Ronga kuluka yabanda no ngenga twalishi satu satu.
1: Kameta butaku
0: boko. Kameta butaku boko bure nibika tshialo motere mukike na nibika ronda bande sasa. Karono bo nduka ngatai. Me omusika yo na malanga ke kunde amabita amabi muto ya hibika la nai. Akashapo taka ndi noko wundi. Kuna malangira ya tola ku shombe ne yoka satu. Kandono wakane amamucho bokole isalia longano wakasatu. Mulo nali ali nani ali danjere sana. Eh kumbe tubali.
1: Naya ni mudanje.
0: Umulwan. Umulwan naya ni mudanje. Naya ngana hola. Naya ngana hola.
1: Mudondo. Esapwa kabisa.
2: Eh hosinga besinyo kurdo.
1: Atuka.
2: Kurdo umulo akera. Jamulu nakula abo mama bakabaka ni kangiria bati mundu akaye moli iba kukangiria mundu ngokaka kole mibiri bakangiria ukaira out kwa babi iko momi aka moya hivi iba kukangiria mbo mundu akambalacha mundu akaendacha mundu akairacha mundu akairacha sasa munabwire byabriya bya technology ino bari mufundisha mwana mbo papa please mama elezafa nero mwana ka imagine lezafa abana bakabanika bati aba na babiri ira mentalite donge psikolojia abo bukire inamu e inamu pika change disco ikawazo kotinyo acho
1: ayenye mwanzo
2: eh kingiri ba mo bana donge ba tukabya toxine omwendo biringe bne ninga burinje abaseka aba munabwire na baluana achama abo gabo chenecho
1: lakini kwa nina bandu bandu mwala kundumuka kano mundu.
2: Ndiyo.
1: Sibola ta.
2: Sibola. Nebola siri. Nivi yangabu anti siri. Busanachi. Ibu ya bibi ya brele nga nebola. Kundeli nune mwambu murunga mahola. Omushiasi ya mahola. Omundu fulani ya mahola. Na mununya iha nika. Tifulani ya mana ya na iha nika. Na mununya watu fulani hivi na hivi. Ebe ringe bia mabu wa bandu boko muye matubu wako wa bandu. Nero kundi mo vika bia mabia ngobia masomo periode ya ebola. Nero vikala bro mwebio mesi ebola. Ebi abo wakata enda kwanza sari ebola.
1: Ok. Aba kita bande baba. Abaluwa na baba kita baseka uze basika baba kita baluwa.
2: Sirtu kwanza baluwa na baba kita baseka.
1: Wabe gano omuseka abe kugana iwa muita.
2: Ndiyo. Iba muita. Kusi omulu miabe ya no omuseka no omusiki nye muita. Donge ni komite, nino ni makomite, bakafanya makomite. Au ndakabu atokela angira, onda atokela angira. Fulani wama nikola uti, yaruna inga iraneti. Donge lino, halira irake. Ayo kito kinya toko, yuki talo kinya taloka. Narunjani nga wirabandu, munawire, tuwa mabu watu, tukendisho. Kundi ya mumu ulu wakera, mbibilia muna mundu ya iraba, ayo vya na baka li mia elfu, nyane nabu. Lakini mwashabu kano muka liyo yu. Omu mamusha. Nero ninga ibulaya. Me sinangabura abantu byo byone cena ngakola kuti byone cena takola. Kumena bura abantu. Nginje hanu inje. Kordo. Nangana kwanza kwa mfano uli kordo. Lakini kumena
1: sikuna. Aske mudondo atasuni anzire.
2: Kwa mfano. Sina la kwanza unani nganingire. Ukanza mundu wabulangira mundu ne mujeya. Sukawa rebya ne familia iyo nanga reyeje. Iwanzo mundu ewe wali bana muteseka neribu wabuti ukanzo ibwa kusudi munare le rete sachi every area uwanzo mundo unachuti area ine ne yangana banika
1: na mavyo wa
2: ni jasi nangabya na mulu mebwa munera uwe ni mibro bawo ni mibondu shiri na chindu na naibwa jabu oyuna yana wetu na
1: iwa buko kwa
2: wanaba na ben fie kendo kidoko mushira ni sumu wa mulu kondishi nanga kolebyo na namenje mwa nali atra akana riatra wa mushira ho ngana si siruka leta na mabitumbuki yero na mabahera mushira ni mibondu shiri na chindu na naibwa jabu oyuna yana wetu na
1: iwa buko kwa wanaba na
2: ben fie kendo kidoko mushira ni sumu wa mulu kondishi nanga kolebyo namenje mwa nali atra akana riatra wa mushira ho ngana si siruka leta na mabitumbuki yero na mabahera mushira ni mibondu shiri na chindu na naibwa jabu oyuna yana wetu na
1: iwa buko kwa wanaba na
2: ben fie kendo kidoko mushira ni sumu wa mulu kondishi nanga kolebyo namenje mwa nali atra akana riatra wa mushira ho ngana si siruka leta na mabitumbuki yero na mabahera mushira
1: bwana nero okwabire hecho lyo bukure no uri anerya bere.

0: Nerio kunde mu abose bose nerio mu watu latara
1: Raka
0: kabonde.
1: bonda.
0: Kutu bondi letu uti. Na
1: Uro.
0: basungu. E wapa batre chire. Lakini kunde wakaronde bese bese. Nerio ne kabonde. Babondire. Unamula munela ngirenga buwena lakini babondire. Kusangwa wakaronde bese bese. Na ena na mata siyasu ngachirebe. E vinga nane viriki. E mwa uyevi. Ukata siyaronde rako bende vya. Nerio bese bese. Ne kabonde. Namata shima abahuri chiriba ibusi eyo bare aba kakwa mulujira mumenye mubera nabana benyumut ebese besene kabonde esi wabuti washifranga bake yakuhayo ukende ukesha siria buhol bekindi shekubundia eba kuvuga
1: abyo bakareburera abo washingi ingatata wamwe wania okareburera abetsekuru nabetsekuru ukareburera nabakireho ukareburirane sho shumbinga shikara alrandara macho kondisionali kera ukareburirano buri muluka mukakirute koko nyo abese besene kabonda arebonda bekabye unalwe unene hir unalwe no matsem nelwe wabambu erine nere tula mbona buke
0: ngamba buke ngabya na erine nere tula ngamba buke ngabya na erine nere tula ngamba buke ngabya na erine nere tula ngamba buke ngabya na
1: abo
0: kumbye chicho wai keter but erine nere katula kosango erron erbye bena na sisengandro ade ruko kwachi embe
1: Aba mu abantu bose bakase batukale bolera mure burere abantu bose obure mundu tayere burere yowe na wanatu kwerero na namayere burera rine nere tula akakanyatse ene ne niwa mbwe bese bese ne kabonde abiona matari abya matanyi koli yako akobose bwa na kwana ni olore melo kana tatse na lwase rero neri minyo na ya ye ya wa kumi olore melo akombye ni minyo neri ari riki uke wache tsam ka wamanyelo Echechechi, echarera, chetinye katari avenga ute, ye, kani webu unu wa hira mwebende, webi ale wa yakuki wa she hira. Uka webi umata kundu, nariyo, ebesi besi kabia, kabonde. Umumwarevolera, tami, kweneneko, obole mundu amata yirevia kweneneko, kwenene, teri yirevia. Akabonde, iu neute ni minyuku inemuendana inendeke. Nibisuku unamuyeba tangula. Kwa kwa neneko, teri iburia. Kwa sasha, tuwe obli mundu wabiaka iburia na ina iburia na uteri iburia. Kwa nana umu uwe, awareka, na awakareka mune uri tuwa hola, awakareka mune uri tuwa alwala, awakareka mune uri tuwa alema, awakareka mune uri abandu za kense nga bande, awakareka, umu uwe, huvo, akaluwa hibatamu, Echo niki iburi wana iburi tukosa mungahu bauba na mahika kuchi. Ingatu wama wabesebese ni kabonde. Umumukania kutia muka barevorera. Obole mundu anashi abia karia. Ndi kwa nama ndibakani wama obotaria nabo. Mukana wanda ya no mundu. Aka wale vyeriri. Aka wale babati. Obogata. Umundu yu abia mugata na rini agata. Wasunga na yuko ni avresi anyala. Elebisebise na rini habaonda. Aho tutushekana yakuho. Tarisi abolevolera. Abaka horichirira. Numu horichiriri. Teri yivuri ya kwa naneko. Elebisebise neka abonda na otere langirabi. Ore bondari ya aje. Nere bondari ya awe. Nere bondari ya undi oje. Kutena. Nichi. Eche kareka. Itu te yivuri ya. Tatua matari ya vyae. Nichi.
0: Nashi. Echotu reko muna vile tu karibula. Nenama viku vura neti. Iyo efa pusana rironde besi besi. Iyo watu letara kaba wande. Kutinga tubundire.
1: Iwako kwa ngagunene nehiri wane kasubundire.
0: Iko kwa mwa inyikwiri ukonibu wapuse
1: vose. Iwako yuna echilu mechi. Chama kaka nukuna mwye. Unemo mwabunya gasa.
0: Nariyo.
1: Mutaje sumbanga.
0: Nibondire kusangwa sina ndesha bwa miaka mingana na ya adabu na
1: kutubondire kwachilo mechenga kwa hiyo unaenga mnyaga sande
0: adamu mwabu ke miaka 1913 ibwana again
1: kwani chama

0: mwende buganirigana
1: kwaba tabaye ngai ukata mutyamwe ukarandamirira makumi amagana mwendo twainga kana naye kutwabire nyala wambo wakwena
0: niba tulikanye kabare
1: nyala Ama merebolo oyamata shenyisecha akalunya funganeri nalyo luvelu bunashi yana de chisa chisa katimbeoshi abirlangira bandu abire nyala abire anza abeka seherera abire anza abeka kolabirebe ayo ayo mubere kweshale bwe kwebyate abisubisene kabonda ne kwenene omunye omunye omu areri abisubise babira tukarengekania ngane tseme kuyeye Nero mtu kana shunga mulume mu mamwame oyone na ngamushwa ngamutsemera kandi nina musha muswekera ama bwati abalume bayibonga ndi byanga ndarana abona risibana abo bakasha sonola kyo cyaye bakandi abakarero akobutarabo mwame nari bali okobese bese ne kabonda nari mwa byabandi ati nje yeta
0: njenge ndi angali obuhemba
1: ndi angali okobuhemba nakoma nokumerwa buro obulo Atinario nabiryo kwebyo ifenya no magese atukerebya ayokande nyala nayokande nanaya nario omo mirebulo yakera mubashunga aba bakali besebese mubabonda no bwenge babo mubwabya mubwanyala arerya abanywa magese nario kobo hemba no kobulo noko birebwa nare nerva magana besebese byo mwame mubayero bwenge bongendu 10 endiraro wamwo mwatsi
0: Kwesi aba kali ebesebesi iba bondi eseba eseba ngabya banabi seba ngabya busana na reho bahoba
1: ye wabiri bwekwana omo bahoba
0: na naba naba kakenza abantu beyi ba nekabond bakabibya bakakenza nga amalwa batuka we Uganda bama abatebetwako Nariko bakabya seno bati nariko bari bati umu ituri mwiyi busana nati na akaronda at kumbi akende yape bugabandu beno nario naye ini atabala cheno kusangwa bereta luko kwetabala Uganda nario bari chetro inyumuri yeyi murekere matana nabo kusangwa mwamabe matana nabo mukande sya sunga nenyu isimuke wote yoye cyarekora kusangwa banziri ba ibabiria ibone kifagi sina ndiye huleri na rewe ryo munabwire ngasha holari ngesha babwerari oyuhiririya ba abanarube
1: eshombinga bakayitwa banaru nimbinga sere
0: ne munya Uganda sewe Rwanda Museveni yukabe mutu bitako ini akabati akalusa yao Museveni narinje wa Museveni kwata kurikuchi Uko umuntu shaka yitro shaka yibombeka njo yohanga mundulweho ngabundulweho mukate biteko nari yikwa mabishara tatu mutsuko we nari onetu munewira tukendi atu abuga tute akana yatu bitaho inye singa kesu ga Uganda yohai nari omanya were matana nabunye muryo mu ituri mweyi
1: mwerungu mweyi
0: musegererebo mukendi amwabisegererabo Neribu tuwe kangani ya vemenu, nareba yesu vuri ya vemenu. Na humuna muamu hape matana na hapa, nareo tuwa reberi umundi, vetu watutipa katuwa watu kande vwana voku itwe. Na malwa awari ya ha, awari ya iku iji. Atu kumolo wa adamu. Abakariba Ibrahim. Wabali yetu kamalwaye. Iyo Sara ama Ibrahim ati Mungu ati ambo ukesha boto mwana eyi ushuriye cyo. Ni mwaka njono na mahebu ya miaka 100.
1: Ubumba,
0: ubumbi kwa bwa mabinyi ubumba. Tima ye mukobe mu misiri uyu anye botere.
1: Mbuyo agari.
0: Agari sya mabotera iyo Sara.
1: Eshi mayiri.
0: Ama butesu mayiri. Nario Iba Sara naye sya mahe kobukure amabuti irishaka
1: irishaka akasakira ba
0: amabye muterishaka nario amabye mwana abimutirishiribere Nerio is my idea mavia katamba tamba akana kalwa nako nerio sara mahetran.
1: Ya gari amavia kalwa na mwana.
0: Ah, ayo is my yo vya kalwa na Isaac.
1: Mhm.
0: Kusangwene na kana sumai ilini mavera miaka 15.
1: Ilini mavekula.
0: Eh. Neri njewa njewa sara. Ibrahim njoyo ya.
1: Eh.
0: At
1: mundu wa
0: utebete koma nuyu na nyinya wewe. Unusaje bohana. Ibrahim ama wata akashi mwana anokuona butenga mu bute nyowe yona mabe kubwera Ibrahim ama tenye
1: nganga ama susumana
0: mari nganga mu burati no Ibrahim kwenene utibitio ko mwana uyu na nyinya wewe iyo Ismaeli si ande si shigala dia hao manande na Isaka nari amate bitaku Nerio aho analuma mutsuko nerio omubando baberi abo mulurie besoma beber mulurie eki islam imulwa ne kikristo nerio eki islam munabure cyo kikatukenzenga kusango ubuho bwetsuko mo wamabesoma mo mwanzo 21 eritsuko ko mulondo mu meriye ko mo 21 nerishya soma abagalati ekihanda kyabene Eritu koko mulondo wa makumi ya vare na chewu eriye hiko koko makumi ya satu. Eno kande sungaho wa maluwayo. Nari apapapa kenzenji. Si, nipambo omu isilamu sienziri mukristo kusangwa sibe ishi shigalia. Echeho kwa chehia kuma. Yosu maeri shawati ya lobo la yo mwanya. Nari oyu na yashiku ali mukristo munabwire
1: owo kwene
0: owo kwene oyo no wanabirambo ni mukristo ara keria matana nande na isumei
1: ni shumbingairia
0: shumbingeshi
1: kaola wangu kusango
0: anda mbi mukandwe yotrole na remwa ye yobare mukabye muka yiheraya ese mukiriko Yerusalemu mupya kusango Yerusalemu mupya ni ya Sara
1: nabandu bewe
0: na Yerusalemu ya munabwire ni ya Hagari na bandu bewe nariyo cyatu kababura munubwire
1: tuti wamare bulanda
0: twa mabishyo mu mukristo abere ya matana no mu islamu aka kende koko bandu twa mabe kusunga na tutuka kwegerako
1: niko yo eh wamare kangania kwana nako bisubisime kabonde wamabere bulera bandu Mdaka ya rondati ya karonda venana vya mutula.
0: Unesi echinyo se luanzo. Ese bakotepo mochinyo. Nariwa vote na obama pekua. Beno bakae kua mia moja, mia mbili. Nari eyo. Kwa mare kene bukamuara wa yu chinyo se luanzo. Eritu kumuna vila na matashi mure buche.
1: Olo, olo.
0: Numu wawa yu sochi anebu senzera. Nandu ngomu banguisti. Na edde mwenge mupenda na salanzer anibuhe abuhumbi na nyajeremeni ni nduku selina wae na tahembwa mbuya kambuba na mbukuri uri andemera na tashimwa mbusa anio hao mana banyama basele
1: abushabo
0: Nekalungut.
1: Nario,
0: abosebesine kabonde, hevi edi.
1: Abosebesine kabonde.
0: Kutiambu.
1: Nario, abosebesine. Tukarevula. Tukavu atuti, ayotulie no, na yomulie yo, batahe, tutasha yisubamu. Ule mundatasha alevulera, mwala wabo, niru watu kwe kwena neko. Avionga kola, vine mutate mishabagala vetu. Na yena temera avyo. Na wakanyi kulesa ya wana mutata ya marabi ukyo, batahe tutasha yisubamu. Ule mundatasha alevulera, mwala wabo, niru watu kwe kwena neko. Avionga kola, vine mutate mishabagala vetu. Na yena temera avyo. Na wakanyi kulesa ya wana mutata ya marabi ukyo, batahe tutasha yisubamu. Ule mundatasha alevulera, mwala wabo, niru watu kwe kwena neko. Avionga kola, vine mutate mishabagala vetu. Na yena temera avyo. Na wakanyi kulesa ya wana mutata ya marabi ukyo, batahe tutasha yisubamu. Ule mundatasha alevulera, mwala wabo, niru watu kwe kwena neko. Avionga kola, vine mutate mishabagala vetu. na yena semera vyo na

0: kanyikolesa yaba namusasa narabyo batahe tutashayifubamu obule mundatashale bulera mwala wabo neri watukwekwana neko abyonga kola bimemutatsemisha bagala betu na yena semera byo naba kanyikolesa yaba namusasa narabyo
1: ekyero ekyo chikendiri bwabo yabo ebyo shebyo bikasha subo machetaka neri bitwa itwa tumiki itwa kolesha naho murekere erinjiro mu butumbu tumbu bakaronda abo bakendehera nabo aririryo oyo wabere yahula mu oyo waho bere yahulwa mu mukristo amenye koyo yo munyalo bula kunde aba metume mu batahulwa mu bakristo mu bahulwa mu nduku babere babike Antioquia aba mataifa ba be patal aba mataifa bo ba maha wiri na riandre eri Kristo kundi ama besia ba puta ama akaba ni ba mbutu kabe butwa nande na nyamuhanga na ri mura kere bya muka lukuta ta wenyu ibi mwaende iri sitani kusangwa nyamuhanga si ari atakenza mundu ari ri sitani yo yikakenza mundu kusangwa moya tutreba Yama kenza na Yesu. Yesu wa mashi alubuka. Nariyo yama kuchini.
0: Yama kenzi
1: kwa wakwe. Opo lekanduka na mwesi ya uwa mwa Yesu mwa Kristo. Kahwe.
0: Ui. Wama vere vore rava ndo wabi inyua kundeve. Kavi na wete achireka. Nechi endereru. Nechi sama ena chanabia. Waka wala mwere vula referasi. Ni wambu. Chukaka na ya aviana alaba. Ito shibakeni ya neveri. Ito shikeni ya nevekandi asa. Chochikale kimu asunga, tuka vale vurera. Hatisi angabia chendu, echanga koreka, bata tawira, haba minyiriri, wewe. Chare chendu, changa koreka, chue, chite shibwe. Omomori mulo yetu hati, kweneneko, etemenene nibala, kweneneko, kutukare, ayobane, umu wapu. Umu yira gushi, anashi, kweneneko, obri chendu, kuchikale china uti, luria yachi. Yo chikalo la yene yo chikalo. Ale rio. Ibo bakeba na mtu hane. Tutuwa kolo komo uluwa wa mkaka na wosu kolo. Tukabia. Ahuli ya yekala. Ini anamu ya kushigira lihano. Nata tuka vare vorera. Amusha kula mabe vare vorera. Ibo kala haba. Mwama vio wabi. Ibo tukasasi ya wabu la tuti. Hey. Ibo lurengo. Lue inyo. Ninyi mkasha vare vola vyahe. Mwamata tuka erinjira. Omomu tuko. Awata awete. Zuko na nduria, nduria wakasha vene nova. Ninyulero mutaibula, ya uri mutaibula, ya hikari atukare rukwa na neko. Kundi mwati uya kandila ve hoshi, unamami ululu hoshi. Ariyabu shi, mukendi vimka, nye aba nakuwa mire wakendi wana. Nariyo mubia, uri mutaibula kaje sonako. Situ angashi watu tehata, ariyo chirebe na chirebe, uwebio kaje sonako.
1: Munga babura natengende zibabura ngashya baburiri nariyo ryo yukale to mutsuko eri narewa ye chiyonga
0: chiyonga
1: yuka bitse ndi Uganda iba bamavya bamu abe bulayo yobwe manero kwa masokere no yati eri narewa yo chiyonga oyuhiriri abantu bamwirungu mweji
0: kayo yakubaka anauti baba kamukuna
1: Bakasha mukuna ndi abaka mukuna ni setan. Oyuka kuna baka kenzenga semundu ni setan.
0: Yelo suferi yuwe na wena ya munu tuka watu ti setan. Akanga mabisa momo omoshonza kano. Asya eri wambu setan. Ari rio ni lusufere na ayuwa na lwelu vula vula. Vamo higayo. Mama wambu obo anyoko chihugo. Yama bilo nziu. Na mune wili ninzi huyawe, ninzi huyetu. Yoyo, akanje. Amabi njiro mumarengi kane wa mundu, akalu wakole, eviti shiriri.
1: Ndi, ngo kwa na yusiteni, Lucifer, ngo kwa na njiro mondzoka. Kwa na viri njiro ati ya umuchiyonga.
0: Mwema wanduhu, shoba kaya.
1: Utiambuka mkuna nganende. Haberi, aikeri ya musu siya chiyonga.
0: Amalore nelobe no mamata
1: kareme. Kyanga shikalo monzoka. Akika libo mumundu. Akabya besongo mundu. Ambo ebiri musaba.
0: Renda.
1: Oyoreko ebiri murenda.
0: Renda.
1: Naribya natalwa nario akabya babiri biria. Nario kande akende asya sat. Ya biribya simuchere chen. Naribini endra.
0: Zigana
1: nze. Naribini